0: Ou bay yon package ou di yo oui. Alors 3 ane a commencé ka vann glococo et nou ka try ou organize pou ouvre factory sou fouyer. Moun ka still sorti from Canada. I ka sorti from lani do 3 fama so ka fè mwen honte. Fama ki ka vann exemple pedis do se bougra CPJ Transwall, mwen sa kopo an bouk sa chitoli, son certifiye ka try yo bay. O, sa bot se lot kompany a ki ka vwe oda mem bagay la nou sa fe a. Passion fruit, gamouro, gasa, misye popo oblije ka pase, e ka van wive la kayou, la ni dwe ha pase sek kote ou ka we, mou kote mi zi bel mouro, ek se moun nan ni pou try van ni pa moso. Now la, it cause mwen pou di yon point now. Ou sa se setise ki ka mastipe le setise? An van manje? Se bouk la kani, bay bo 40 mounon. E ga gose a yo ka stil ba wo moso mounon pou se good. Yo sab la jounè a kay pase. Yo stil vle ba ou menm gose a so setise ka mastipe le setise. Yo vle ba ou se gwen fig. Pour 5 dollars or 10 gwen fig. Mwen ka wè. 5 gwen banan pour 6 dollars. Yo sav yo pa ka ni la vote yo plisi mye ale home yo. So le, lot li vin et yo mene, pligo. Ou pa sav li service le ka y pwen, mwen sa ba ou ekzamp. Pou ti wè zon ka ti le, ti kou nou ka van otan chè kora. Because, manje a chè. Chicken na ki kay sorti from Barbados. Dele nou kay van yon twist pou this good because mwen te ha do egg flop sa. Ou kay en mim half chicken na from Barbados. Pou mim this good la. Dele ou en preske a whole from Canada. Pou this good. Es peyi sa pa kay mwen ek kanse. Es yo pa kay mwen ek heart potension. Es yo pa kay mwen ek allergies. Because by la nou ni pou fè a, nou pa ka fè yi. Now, setisye se yon nasyon, or nou le setisye kon patriot kon nou, haiten la verite fè a. But the truth shall set you free. Now, piyes kote, ki pa ni agriculture, pasad ou pasa a peye de sante. So right now, nou ka kouye ale gouvernement. Se ale yo nou ni pou kouye fwe a. Pou mette incentives la plas. Espresman. E gye a ki ka ale a. Sa se le a gouvernement te ni pou di. An nou ka plante reti, kabej, ni poul, pou lot ritmo a. So si, le seti si, kay du boud bika seti si se kote ki eme boum. So, le yo pa kay vini bouma, at least nou an yo ba yo plas, pou chebe kon nou. Nan nou mwen mwen pa vle chebe ring lot up, but oswea, si pies moun pa ba wo feedback, mwen free pou kouye, depi mwen pa ka al si se program, mwen mi se popo sa se bon program mou kani, chebe kon ou nom, e pa pe pies nom.
1: Bonsoir, man jam. Oui, investi en agricole. Pou ti gouvernement pa ka investi en agricole? Normalement, gouvernement pa ka y mette trop en agricole, ni implemente achay policy en agricole, paske agricole ka pwen trop tan. E pi yo menm vle bay fèt vitman pou moutwe yo. Ka koumande 4605477. Bonsoir pou.
2: Bonsoir, Mr. Bobo.
1: Bonsoir pou.
2: OK, sa mwen vle pa la bòt la. A bòt wè a bòt sa CIP, ICIP sa yo di a bòt la CIP ka fè bagay an peyi a. Gade Dominique mwen te ka houti. Gade di te kay. 7000 kay, kòmè kay Dominique fè bay mwen CIP. Gade te development ki fè ta Dominique CIP. Et puis, on attend, il est...